kaban twan ko ni upai ul na bana ga garanta da bu idum ayida binga da mi ja ga bi kan twan na da twan twara ara ga fanyilo ayida go ba dang lu nga bi ga nya da na twan twan twara ara ga fanyilo dira dro mo go da nya ta lo ga gonda bi ga twan na da twan twara ara ga fanyilo ayida ga jendi ga bi ga twan na da twan twara ara ga fanyilo ayida ga jendi ga bi ga nya da na twan twan twara ara ga fanyilo ayida bi jendi ga nya da ba na ga ri me te me te twara ara ga fanyilo ka gong gong gong gong ba yeng nya ba yeng wa ndu me jang ba ni tu ba twa abi ba yeng ga yeng wa ya go ni gan twa ma kwang gu ri gu ba ni tu ba twa abi ba yeng jam ni ga yeng wa ku ba tu go ra ya na dra kwa dra ya ba yeng ga yeng ba ni tu ba twa

Ameritigi Musafa ye nin wolo. Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ baro tɔrɔla i la Ameri ko la sa dɛ. Ɛ ne b'i baro bɔ ɲɛmɔ ɲɛna. Sumanjɛ ya kun caman tulu ɲima wele la. Asan ne saba ye jɛn lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ malɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mam Safa Jalo Gala Gira Mamadu to dunya kono Mamadu kumana wa yoro yoro la akme jam bila bila Mamadu go ga yala mana mana mana jam bila le kumana yala Gala Gira Mamadu ko go dinya mo nyama men sa wala Gala Gira Mamadu to go tiya nyama problem Safa Safa Jalo bi wile problem